maximalang sterkte in deze donkere dagen. Witte tana hemel, yu nemu de santa, yu kondre mu kong, yu wani mu godoro na gono tapu soleki na hemel. Giwi tite, danyanyan fuwi, giwi pardon, fuwi ogri diwi du. Soleki witu gi pardona den suma disi duwi ogri. No meki wi kong, na idi tesi, ma pulu wi, na da ogri wang. Bikasi, ala kondre da fuyu, and ala tranga, na nga glory da fuyu. Amen. Nite pareta ambra basi ekru esi sa Matilda, and di brada nga sa inagadam.